Ujidiasia no. Enya sa, enya sa mamu. Ha, meti sa na chesa mese. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mi anu bi ba ni chano. Amu bisa ni se hu ya mobo David ba. Hu ya mobo David ba. Na yesu bisa won se. Moji di sa metu mi aye wehi. Amu bua ni se. Ani owure ye jiji o se wo betumi aye en aye su tin ni sa o de kan mo ni chira won sa ha sani amuji di asia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a e ade atisu mpo.

0: ni ya o rights ni na wo pe ye no fa mo mo je first no en hyehye kakra wo ho.
1: Hello oba
2: salemi wo library ada na ofrefre mi sa
1: Mbese ni bisa wa sem kakra krobe na ye Burkina Faso capital
2: wagadugu bye
1: o kain kain planet a hold one mu ye na so eshipa
2: Venus salemi ada na obise bisa mi sa questions yi
1: eye MTN so ape win promo na me de mi wanhye mu me tu ye di 1000 cedis ebi ya
2: 1000 cedis question be ne di ho
0: fa wo she MTN swipe and win promo nu mu e de ya na nya kwanya disika.

se emre bi eba ye a from the year 2000 eba no enyum bi sei ye di shemu sa no a untimi nkwa no ntum tubi tubi

mpeni mfo ensi mkonywa na yanche na sap gye mumie mpen necheze nipu mesibre e hagini pa ano pe krobi nsua sa afremi e gana foso hausu yanye yebeka ube ane dey eji sobi ewa mabe miensa anase enumua nini na anwa jiso kutuwe tuya bribe wansani yetimie ajene banu usku wanasi yetimie place ni noo umye nga sase mwe iye pa u hagin ya se bibia okro imu ama education susu mkwada au muko usku susu ye omu niyo masokra yese no ha adeni ye ye honsa nye wenumni ensemni niyo ma hudwa wase mpeni mfoti migine honkra na